0: Check the time now, it's 9:30.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit.
2: Kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
1: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and

save you from yourself.

outside.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

sabi na walang pagsubali at napakasakali dahil di mapagkali ang pagbabago ng isipan, lumang kaugalian ang nais kong makita sa aking kapanahon. Kahataw, gumalaw, sumayaw sa tugtugin na may malinis na hangarin.

0: The New Sound of Public Service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
4: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council.
3: Maging fuel efficient. Panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and

0: Ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
1: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
0: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
1: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. I heard this guy say once.

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nakakaamba sa papasok na Linggo. Crime rate sa ikalawang bahagi ng 2026 bumaba ng mahigit 20% ayon sa PNP. At balikan natin ang ilan sa mga naging kaganapan sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Magandang gabi Pilipinas, bayan, aarangkada na sa Lunes ang pagpapatupad ng mas pinalawak na uplift program o Unified Package for Livelihood Industry Food and Transport.
5: Bukod sa mga dati ng benepisyaryo ng 4Ps, target ding saklolohan ng uplift ang mga pamilya at individual mula sa bingit ng kahirapan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Magsisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, layo ng programa na sagipin ang higit 1 milyong Pilipino, lalo na ang mga near poor o ang mga pamilyang nanganganib sa bingit ng kahirapan. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng maagang programang ito upang mapigilan ang pagdami ng mga mahihirap sa bansa.
7: Dahil dito sa programa na to, 1.2 million na pamilya, 1.2 million na pamilya ang ating individual ang ating maproprotektahan. Ibig sabihin, dahil sa intervention na to, mapipigilan natin ang 1.2 million na Pilipino na maging mahirap.
6: Target ng ahensya na matulungan ang may higit 7 milyong pamilyang Pilipino na labis na apektado ng nararanasang energy emergency bunsod ng tensyon sa Middle East. Ipinaliwanag din niya na sadyang idinisenyo ang pondo upang maabot ang iba't ibang sektor ng lipunan na nangangailangan ng agarang tulong.
7: Dahil sa design na to, 70% ng program ng mahihirap natin makakatamasa ng uplift assistance. 94% naman sa hanay ng mga near poor at yung mga iba pang low income. At 10% yung lower middle class. So ibig sabihin, there's something in it for everyone.
6: Sa pamamagitan ng direct crediting sa land bank at GCash, matatanggap na ng 3.5 million beneficiaries ng 4Ps at walang gutom program ang kanilang one-time 2,000 pesos assistance simula ngayong darating na linggo. Ipadadaan naman sa automatic bank o digital transfer sa susunod na linggo ang buwan ng 2,000 pesos na tulong para sa may higit 1 milyong miyembro ng Social Security System o SSS na kumikita ng mas mababa sa 20,000 pesos kada buwan. Para naman sa 2.5 million families na natukoy ng community-based monitoring system na pasok sa 25% above poverty threshold, isasagawa ang manual payout at enrollment para sa kanilang digital accounts simula rin sa susunod na linggo. Personal na bibisitahin at dadaan sa mahigpit na validation ng DSWD ang mga CDMS beneficiaries upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga individual na tatanggap ng pondo bago sila ilipat sa digital payment system. Tiniyak ni Gatchalian na walang magaganap na political interference sa pagpili ng mga benepisyaryo dahil ang listahan ay hango lamang sa opisyal na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA.
7: Iiwasan natin yung punto na merong yung lagi niyong tanong sa akin, nakialam ho ang politiko A, nakialam si public servant A, wala ho yun ngayon. Wala kaming hininga ng kahit na ano sa local government units, kahit na sa hanay ng mga, kahit na sino. We just simply took the list from CDMS.
6: Makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang mga qualified SSS members at CDMS beneficiaries sa loob ng 6 na buwan o simula Hulyo hanggang Disyembre ng taong ito. Inaasahang matatapos ang malaking porsyento ng distribusyon sa buong bansa bago matapos ang buwan ng Hulyo, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Samantala, nagbukas ng mas malaking oportunidad ang MSME Summit 2026 sa mga maliliit na negosyante ng bansa na makapasok o mapasok ang merkado ng ASEAN. Nagbabalik si Elijah Canlas.
6: Isinagawa ngayong Sabado sa isang sikat na mall sa Pasay City ang Go Negosyo MSME Summit upang ihanda ang mga lokal na negosyante sa tumitinding kompetisyon ng merkado sa buong mundo. Layo ng pagtitipon na ito na bigyan ng direktang access ang ating mga local producers sa mas malaking ASEAN regional market na ngayon ay binubuo na ng 680 milyong negosyante. Para maalalayan ng ating mga micro, small and medium enterprises, naglaan ang Department of Trade and Industry o DTI ng 12.9 billion pesos na pondo para sa mga programa ng kagawaran. Kabilang sa mga inihahandang aksyon ng DTI ay ang pagpapautang ng hanggang 5 milyong piso para sa mga small business corporations na kung saan wala itong collateral at payable hanggang 5 taon. Matapos maitala ang pinakamataas na export growth na 15.4% sa nakalipas na taon na kung saan ito ang pinakamataas na datos ng exports ng bansa. Target pa ng pamahalaan na selyuhan ngayong taon ang mga free trade agreements kasama ang European Union, Canada at Japan. Binigyang diin din ni Trade and Industry Secretary Christina Roque na mahalaga ang strategic partnership sa pagitan ng pamahalaan at ng mga local MSMEs upang masiguro na agad na maaalalayan ang bawat maliliit na negosyo sa bansa.
8: Sabi nga po natin, walang negosyanteng sumisikat o lumalago ng nag-iisa. Kailangan talaga nilang magtulong-tulong and government definitely will be a big help to all the MSMEs if they continue to work closely with government.
6: Siniguro rin ng kagawaran na patuloy ang pagsuporta nito sa ating mga lokal na produkto para makipagsabayan sa global market.
8: Sama-sama po tayo na palakasin ang ating MSME at patunayan na ang gawang Pilipino ay world class. We are definitely going to be pushing exports even stronger this year until the end of the Marcos administration.
6: Samantala, nagsilbi namang inspirasyon sa mga dumalo ang kwento ng isang negosyante ng mushroom chips na nagsimula lamang noong pandemic mula sa isang flavor at ngayon ay mayroon ng 12 variants. Payo niya sa mga Pilipinong nais pumasok sa industriya ng negosyo.
9: Hindi kayo dapat matakot mag-business kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Na kailangan matuto tayo magnegosyo. Kasi malaki yung chance na umasenso ka, lalong-lalo na kung marunong ka dumiskarte.
6: Ang programa ay bahagi rin ng suporta sa ASEAN Chairship ng Pilipinas at pagunita sa National MSME Month. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Samantala, mananatiling visa-free ang mga Pinoy na babiyahe patungo ng Taiwan hanggang sa susunod na taon. Ayon sa TECO, Taipei Economic and Cultural Office, simula sa Agosto, pwedeng makapasok ang mga Philippine passport holders sa Taiwan kahit walang visa sa loob ng 14 na araw. Ito'y bilang pagkilala sa kahalintulad na pribilehiyo na ibinibigay ng Pilipinas sa mga Taiwanese passport holders na may visa rin hanggang taong 2027.
4: Sa ibang balita, mas pinalalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga serbisyo nito sa mga mamamayan sa pamamagitan ng DENR Express, kasabay ng pagpapatupad ng mga proyektong nakatuon sa malinis na kapaligiran, ligtas na komunidad at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
10: Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ang mas mabilis at mas magaling paghahatid ng mga serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng DENR Express. Sa halip na magtungo pa sa mga regional office, tinadala na ng kagawaran ang mga serbisyo sa iba't ibang lalawigan kada buwan para maproseso agad ang mga permit at iba pang kinakailangang dokumento. Bago pa man dumating ang DENR, pinaghahanda na ang mga aplikante ng mga kailangang requirements para maibigay na agad ang mga kinakailangang permits sa araw mismo ng pagbisita.
11: So, iniikot po namin buwan-buwan itong mga help desk through the DENR Express. At nakita po namin na na-appreciate ng ating mga kababayan dahil napapaliwanag ng husto kung anong mga dapat nila kunin, lalong-lalo na po yung mga micro, small and medium enterprises na natin po sa Pilipinas na backbone ng ating ekonomiya.
10: Bukod sa pagpapabilis ng mga serbisyo, patuloy rin ang pagpapatupad ng DENR ng mga proyektong direktang nakikinabang ang mga mamamayan. Kabilang dito ang mga water filtration at water refueling stations na nagbibigay ng malinis na inuming tubig sa mga island barangays o sa mga lugar na mahirap puntahan.
11: We feel na magandang-maganda po itong mga proyektong labis na kinatutuwaan ng mga tao doon dahil sa hirap na dinadaanan nila just to get clean drinking water.
10: Gayon din ang mga proyekto sa rehabilitasyon ng Manila Bay kung saan patuloy na bumababa ang dami ng marine litter dahil sa mas mahigpit na clean-up operations sa tulong ng MV Nilad at paggamit ng mga trash trap.
11: In 2023, ang base po sa datos natin, for every meter ang napupulot po na marine litter ay mga 60 pieces of marine litter. In 2024, naging 50 na lang po for every meter. And then last year, medyo malaki po yung improvement, naging 30 pieces of litter for every meter po.
10: Patuloy ring isinusulong ng kagawaran ang responsableng pagmimina, mas mahusay na solid waste management at mga programang naglalayong mapangalagaan ang kalikasan habang sinusuportahan ang pag-unlad ng mga komunidad. Kasabay nito, ipinagpapatuloy din ng DENR ang mga hakbang para gawing mas ligtas, mas malinis at mas maayos ang mga komunidad. Sa ilalim ng mga River Easement Rehabilitation Project kagaya ng sa Pampanga at Bataan, ang mga dating okupadong pangpang ng mga ilog ay ginawang mga open space at linear parks na nagiging lugar para sa mga residente na nakatutulong din sa pag-iwas sa baha.
11: Lalo po nating palalawakin ang pagdating ng serbisyo sa ating mga kababayan dahil gaya ng sabi ko earlier, ay nakita po namin, we recognize the fact na hindi po madali para sa ating mga mamamayan ay pumunta sa mga tanggapan namin kahit na meron na sa region. Sa laki ng ating bansa, sa dami ng ating mga population at sa hirap ng buhay, mahirap po pumunta sa mga tanggapan. So we will continue to do this. Every month, itong DNR Express po natin at we're hopeful na marami pa tayong matulungan.
10: Jana Madrid, para sa Bayan.
4: At sa pagkakataong ito ay makausap natin si Congresswoman Isabel Zamora, miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po Kong Zamora, si Ryan Lisiges po ito at Sheila Natividad ng PTV Ulat Bayan.
12: Hi, good evening po Ryan and Sheila, and yeah, good evening po sa lahat ng tagapakinig po natin.
4: Yes po. Kung tatapusin na po ba yung presentasyon ng Article 4 kapag tumistigo na si NBI Director Melvin Matibag at tungkol saan po yung kanyang magiging testimonya, Kong?
12: That's correct, no? Sinabi naman po natin that Director Matibag will be our last witness for Article 4. Yung testimony niya po, well, of course, I cannot divulge his testimony, but in essence, pagtatahitahin niya po yung kwento na nag-umpisa doon sa ating agent Kalilong, who authenticated the video kung saan po nagbanta ang ating Vice President sa buhay ng ating Pangulo, First Lady and former Speaker of the House. And then yung susunod po, yung si Attorney Lotto, who was the chief, the head of the division na nag-imbestiga po dun sa pagbabanta. So, Director Matibag will tie the whole story and will probably say that this is a continuing investigation.
5: Kong, bakit po nagpa siya yung prosecution na iurong na yung pagpapatawag sa iba nating testigo, particularly kay Attorney Zulaika Lopez, kahit na nilinaw na ito ng prosecution from last week na magkakaroon nga ng corroboration kung ipapatawag pa sila?
12: That's correct. Una-una, ayaw naman natin pahabain ang trial, lalo na kung kumpleto naman ang ating ebidensya. You know, for Article 4, the main evidence, it's the video. Because what is in question here is kung yung pagbabanta ba niya na nakuha sa video na panood natin lahat ay sapat to say that there is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Hindi po ito isang criminal case kung saan dapat maging technical tayo at hanapin natin ang mga elemento ng isang krimen. So ito po, ang tanong lang natin, sa pagbubanta po ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte, fit pa ba po siya o dapat ba po siya manatili bilang Vice President?
4: Kung ngayon,
12: the rest po will just be corroborative, meaning pandagdag lang po kung pwede natin tanggalin na lang yung ibang witnesses dahil sapat na nga ang ating ebidensya, di mas makakabuti po yun dahil hindi natatagal ang trial.
4: Alright. Kung I understand, last week, naging mainit yung talakayan at palitan ng diskusyon ng magkabilang panig. Pero para po sa ating mga kababayan no, na hindi nasundan yung impeachment trial last week, ano-ano po yung pinakamahalagang ebidensya o testimonya na nailatag po ninyo, Kong?
12: Okay. So, nung yung unang na po nating witness, si Agent Kalilong, nag-authenticate siya, meaning pinatunayan niya na yung video ay hindi AI, tunay na video po yun kung saan napanood nga natin ang pagbabanta ng ating Vice Presidente. At sinabi po niya na kasama siya sa isang investigation, sa isang team na nag-investigate nitong video na ito. So nakita naman natin na maski yung depensa, ginamit din itong video na ito kaya wala pong question kung authentic ba ito? Bakit natin pinakita pa kung authentic, no? Dahil nga ipapalabas natin sa korte yung video. And under the rules on evidence, that is required. The authentication of documents or the authentication of video is required. Ngayon naman po, yung kay Agent kay Attorney Lotto, who was the chief of the Cybercrime Division, ang mahalaga po sa kanyang testimonya ay yung kanyang pahayag na the threat was actual, was real, and was serious. At the NBI, the National Bureau of Investigation, considered it to be such. That's why nag-conduct nga sila ng malalim na investigation. Attorney Lotto said na ginawa nila lahat ng steps para sa investigation at kaya po nila ginawa ito dahil ayaw po nilang mag-cause ng chaos or anarchy. Sinabi po ni Attorney Lotto na papayagan natin na may ganyan po sa ating gobyerno, lalo na sa posisyon ng Vice President, then people might believe that there is reason to cause uprising against the government.
5: Kung sa darating po na Lunes, nakatakdang desisyon na ng Senate Impeachment Court kung papayagan na maipasampina yung ilan sa mga financial records kabilang yung bank, tax at AMLAC records ng ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, though yung mga mailalatag kasi na ebidensya or yung mga magiging sufficient na evidence na nakapaloob dito sa BIR box ay maaaring maging sufficient sa Article 2 pa kung di ako nagkakamali pagdating po doon sa usapin ng umano'y unexplained wealth. Kung sakali po na mapapayagan na maipasampina itong financial records o kung sakaling hindi naman, meron po bang magiging backup plan ang prosecution panel or how confident are you po na maipasasampina po itong financial records na ito?
12: Okay. As regards the role of the Senate, no, of the impeachment court, syempre hindi naman natin, hindi tayo makakasigurado kung papayagan po nila, kung bibigyan po nila tayo ng, if they will allow it, di ba po? Of course, sinabi po natin na yung Senate Impeachment Court through other, kunyar po binanggit ni Attorney Chel Diokno, no, na si former, si Senator Alan Cayetano agreed in the Senate Impeachment Court during the time of the corona trial, sinabi po niya na dapat ilabas yung bank documents, the initial deposits, as opening documents ng trial. So, sana po na maalala ito ng ating mga senador at payagan nila ang pagbukas nitong record na ito. In any case, kung hindi man po pumayag, there's no way to obtain this. Dapat natin maalala that we have enough evidence to sustain the prosecution of unexplained wealth. Na ipakita na naman din po noon sa Committee on Justice yung ebidensya patungkol po sa unexplained wealth. And we have that existing right now.
4: Alright, parang maraming abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte this week. Anyway, maraming salamat po, Congresswoman Isabel Zamora. Magandang gabi po.
5: Samantala, naging produktibo ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa narito ang pagbisita niya sa Camiguin General Hospital sa Mambahaw at sinuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program. Ang buong linggo ng Pangulo, atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Paciente.

0: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Camiguin para pangunahan ang inaugurasyon ng Benoni Port Light Craft Landing Station. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng moderno at epesyenteng infrastruktura ng mga pantalan upang masuportahan ang patuloy na paglago ng industriya ng turismo sa Camiguin at mapadali ang paggalaw ng mga tao, kalakal at mahalagang serbisyo. Binisita rin niya ang Camiguin General Hospital sa Mambahaw at sinuri ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing Program bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na matiyak na may akses sa mga Pilipino sa abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nanguna rin ang presidente sa rollout ng bawat bayan makikinabang program kung saan namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo at pinaalalahanan ng mga presidential scholars na mag-aral ng mabuti sa pamamagitan ng matatanggap nilang tig 20,000 pesos. Masaya rin tinanggap ng Pangulo si tennis star at Pinoy pride Alex Ayala sa Malacanang sa isinagawang homecoming reception para sa kanya. Martes, pinangunahan ng Pangulo at unang ginang ang inaugurasyon ng Meralco Terra o M-Terra Solar Phase 1 sa Gaban City, Nueva Ecija. Binigyang diin ng Pangulo na patunay ang proyekto ng pangako ng administrasyon na palakasin ang sektor ng enerhiya. Anya, 91% ng kumpleto ang Phase 1 at inaasahang magiging operational sa Agosto, habang target namang matapos ang Phase 2 sa 2027. Binisita at inspeksyon din ng Pangulo ang National Academy of Sports sa Capas, Tarlac na bahagi ng hakbang ng pamahalaan na suportahan ng mga batang atletang Pilipino sa pamamagitan ng makabagong pasilidad sa pagsasanay at dekalidad ng infrastrukturang pang-edukasyon. Nagkaroon din ng working visit ang Pangulo sa Singapore kung saan nakipagpulong siya kay Prime Minister Lawrence Wong at napag-usapan ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa kakalakalan at pamumuhunan. Nakipagpulong din ng Pangulo sa iba-ibang business company sa Singapore na nagbunga ng positibong resulta matapos magpaabot ang mga ito ng kahandaan na i-expand ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Dumalo rin ang Pangulo sa Milken Institute Roundtable kasama ang regional leaders kung saan binigyang diin niya ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country at sinabi na pinalakas ng mga reformang ang ekonomiya at infrastruktura ang kakayahan ng bansa na harapin ang pandaigdigang hamon. Pagbalik ng Pilipinas, nagsilbi bilang panauhing pandangal ang Pangulo sa commencement exercise ng salighirang Class of 2026 ng Philippine Merchant Maritime Academy o PMMA sa San Felipe, Zambales. Kinilala ng Pangulo ang tiyaga at galing ng mga nagsipagtapos kasabay ang pagbibigay diin na patuloy ang hakbang ng pamahalaan na palakasin ang edukasyon, pagsasanay at sertifikasyon sa maritime upang mapanatili ang pandaigdigang pamantayan at mapangalagaan ang empleo ng mga Pilipinong marino. Kere, pasyente, para sa bayan.
1: Samantala, nakatagdang bumisita sa bansa sa susunod na linggo si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Dadalo si Rubio sa sunod-sunod na pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan pamumunuan ng Pilipinas. Makikipagkita din ang opisyal kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't pa kay ng Washington, na palalimin pa ang ugnayan ng Amerika sa Pilipinas kasunod ng mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Mananatili sa bansa si Rubio mula July 19 hanggang July 23 para dumalo sa ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Inaasahang tatalakayin sa ASEAN Meeting ang usapin sa West Philippine o ang seguridad sa Indo-Pacific Region. Tutok lang, mga ahensya ng pamahalaan, kinundi na ang AI-generated video na ipinalabas ng China Daily hinggil sa pambabastos sa mga Pilipino.
2: At crime rates sa buong bansa bumaba sa nakalipas na 3 buwan ayon sa PNP. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: For our next food crawl.
4: Wala biro lang ako, pero Diyos sinungaling talaga. Hanggang sa loob ng meat, may flavor. Ang sarap.
3: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
4: Teka lang. Kumain yung sikay.
3: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
4: Konti lang sa'yo kasi sa akin to. Ang damag na naman sa shawarma.
3: Dito lang sa PTV.
5: Lahat tayo nag-aantay ng sagot. makakabit natin yung mustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
6: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
7: Mayroon pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
8: So kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
2: Walang pinipili ang mustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
3: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Mariing kinundina ng mga ahensya ng pamahalaan ang isang AI-generated video na ipinost sa isang Chinese state-run media outlet kung saan ipinakita ang isang unggoy na binihisa ng barong Tagalog at salakot. Pinakanta, binigyan ng script at kalaunay binumbahan ng water cannon. Anila, ito ay malino na pambabastos sa lahing Pilipino. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Formal nang naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa isang Chinese state-run media outlet na China Daily. Ayon sa DFA, hindi tamang maglabas ng maling naratibo kung saan gumamit pa ng mapanira, mapanghamak at racist na paglalarawan laban sa mga Pilipino. Hinikayat din ng ahensya na agad alisin ang naturang video at itigil ang pagpapakalat ng mapanirang propaganda sa pamamagitan ng maling impormasyon. Sinegundahan naman ito ng Department of National Defense kung saan ang video ay nagpapakita ng kawalang respeto ng China at mapanirang paglalarawan nito sa mga Pilipino na hindi dapat palampasin. Pinalagan din ni Philippine Coast Guard for West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela ang pagtawag ng Chinese state-run media outlet sa mga Pilipino bilang stupid monkey.
2: There's no excuse or justifiable reason para sa People's Republic of China na gumawa ng isang racist video. Kailangan hindi natin sila bigyan ng puwang or excuse to justify na ginawa namin to kasi hindi kami natutuwa sa 2016 Arbitral Award.
1: Anya, lahat ng lumalabas sa naturang media outlet ay aprobado at ipinakakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Dagdag pa niya, ipinapakita rin ng video na ang Pilipino ay isang mababang uri ng tao at dinidiktahan lamang ng mas malalakas na bansa kung saan ito ay paraan umano ng China para pahinain ang mensahe ng bansa sa pagdiriwang ng 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award.
2: Sa ating society ngayon, at this modern age, wala nang puwang ang racism para maliitin ang kahit na sinong lahi dito sa mundo. Mas ginalit nila ang mga Pilipino. Again, awakening the sense of patriotism of any country, not just Filipinos, is very dangerous. No? Because it will unite us. And for so many, for the past 3 years, that's what we really wanted to have. To awaken the sense of patriotism of the Filipino people, for us to be united as a nation and to stand up for our rights.

0: gobyerno laban sa AI-generated video na nang insulto sa mga Pilipino patungkol sa 2016 arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang panawagang dapat natutulan ng bawat Pilipino ang paglapastangan sa dangal ng sambayanan at maling ihalintulad tayo sa isang unggoy. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goitia, huwag hayaang yurakan ang dignidad ng mga Pilipino, kabilang nasa usapin ng soberanya ng Pilipinas habang patuloy ang pananahimik ng Chinese Embassy. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Nafrustrate na, walang respeto at hindi na maituturing nakakampi ang China. Ilan lang yan sa mga naging reaksyon ng mga mambabatas sa inilabas na AI video ng China Daily hinggil sa pagiging unggoy umano ng mga Pilipino. Narito ang report. Mariing kinundena ng mga mambabatas ang inilabas na AI-generated video ng Chinese state media na China Daily na nagre-representa sa Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, patunay lamang ang umani water cannon incident sa West Philippine Sea at pagkalat ng fake news ng kawalan ng respeto ng China sa soberanya at sa mga Pilipino.
2: Well, basically, tingin ko na frustrate na rin siguro ang China dahil after 10 years, mas marami pa rin miyembro ng international community ang sinisilala ang pagkapanalo natin sa international tribunal ruling na nagsasabi sa Pilipino ang West Philippine Sea. Bukod pa yan, talagang pinapahiwatig din ito ng China na sa tingin ko, ginagawa din ito ng China upang takutin tayo upang kung hindi man nila makuha ng panghaharas yung ginagawa nila, gagawa nila ng mga fake news. The Chinese government has significant influence sa kanilang state media at sa kanilang academics. Itong claims na kanila ang Batanes o itong pagbe-depict sa mga Pinoy bilang unggoy is part of China's tactics.
1: Nanawagan din ang mambabatas sa pamahalaan na maging matatag sa pagkondena sa mga ganitong hakbang at tuluyang isara ang usapin ng joint oil exploration sa West Philippine Sea hanggat hindi kinikilala ng China ang teritoryo ng Pilipinas at patuloy umano nitong sinisiraan ng mga Pilipino maging sa international community. Dagdag pa niya, hindi na maituturing na alay o kakampi ang China.
2: Dapat maging firm ang gobyerno natin, ang gobyerno ng Pilipinas na hindi katanggap-tanggap ang mga pambabastos na ito. Ang joint exploration talks for oil sa West Philippine Sea should be firmly shut by the Philippine government, lalo pat hindi pa rin kinikilala ng China ang ating teritoryo at aktibo nitong sinisiraan ang mga Pilipino sa international community. And with the latest na propaganda nila na sabihin nila or ipalabas nila using AI media na animal ang tingin nila sa atin, hindi na dapat sila kinikilalang alay.
1: Binatikos din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang AI-generated video ng state media ng China at iginiit na isa itong racist at mapanlait na propaganda laban sa mga Pilipino. Ayon kay Tino, dapat humingi ng opisyal na paumanhin ng China at agad na alisin ang naturang video. Anya, ang soberanya ng Pilipinas ay hindi dapat nagpapadikta sa alinmang dayuhang kapangyarihan. Para naman kay House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, isang halimbawa ng racism ang video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Sa isang social media post, sinabi ni De Lima, ipinapakita ng naturang video ang patuloy na panggigipit at pagkadismaya ng China dahil naninindigan ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Panawagan niya na dapat patuloy na pumalag at manindigan ng mga Pilipino para ipagtanggol ang soberanya at dangal ng bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Sa ibang balita, patuloy na pinaigting ng pamahalaan ng mga hakbang para mapababa ang crime rate at mapanatili ang kaligtasan sa mga komunidad. Ito ay matapos iulat ng Philippine National Police ang nasa 20.6% na pagbaba ng crime rate sa bansa. Sa ikalawang quarter ng 2026, kasunog ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative.

0: Representative ng DILG. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Sa kabila ng patuloy na pagkakaroon ng mga insidente ng krimen sa iba't ibang panig ng bansa, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa buong bansa sa ikalawang quarter ng 2026, ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Spokesperson and Information Chief Colonel Allen Reyco, ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government Unit na nakatuon sa pagpapalakas ng law enforcement, police visibility at community-based policing.
2: We have enhanced yung aming tinatawag na managing police operations. Ito po yung where we review, where we evaluate all the data, all the statistics, crime statistics, crime data, and as well as our police operations.
1: Mula sa 9,506 na kaso ng walong focus crimes, mula January 6 hanggang April 5, bumaba ito sa 7,883 na kaso mula April 6 hanggang July 4. Kabilang sa pinakamalaking ibinaba ang mga kaso ng carjacking, rape, physical injury at theft.
0: Samantala, tumaas naman ng 21.74% ang police apprehensions, arrest at warnings mula 2.3 million ay naging 2.8 million na lamang po ito.
1: Ayon sa PNP, nakatulong sa pagpigil sa krimen ang mas pinalakas ng police visibility, mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at local ordinances, at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga komunidad. Kaugnay nito, sinabi ng Philippine Commission on Women na nakatulong din ang Safer Cities Initiative sa pagpapalakas ng implementasyon ng Safe Spaces Act. Layunin nitong masiguro ang mas ligtas ng mga public space at mapabilis ang pag-uulat ng mga insidente ng gender-based sexual harassment, lalo na laban sa mga kababaihan, bata at iba pang vulnerable groups. Tiniyak ng PNP na ipagpapatuloy ang mga hakbang na ito kaugnay ng mga local government unit para mapanatili ang peace and order at masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa buong bansa.
0: Layunin ng pamahalaan na sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, mas maraming Pilipino ang makaramdam ng ligtas, maayos at mapayapang pamumuhay sa kanilang mga komunidad. Ako po si Floyd Brenz para sa Bayan.
3: Tiniyak naman ng pamahalaan na hustisya para sa pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Narito ang report.
4: Iniisip ko lang yung sumisikap siyang saklulo. Sabi na, sabi niya para rinig ko sa ano. Parang ang sakit sa kaluban na hindi namin siya naipagtanggol.
3: Labis-labis ang pagdadalamhati ni Carmelina Norberte, ang ina ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, walang habas na pinagsasaksak si Fabio ng pasaherong kanyang isinakay. Si Fabio ay isang single dad na nag-aalaga sa kanyang tatlong taong gulang na anak na may autism spectrum disorder. Kwento ng ina, bawat biyahe ni Fabio ay may isang layunin. Maipon ang kanyang kita para sa therapy at kinabukasan ng kanyang anak. Pero bigla na lamang naputol ang pangarap na yun dahil sa malagim na krimen.
4: Kung narinig mo ako na, mag-alala sa anak mo, pagtutulong-tulungan namin yan. Igapang namin kahit mahirap.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pagpapaabot ng personal na pakikiramay at pinansyal na tulong sa naulilang pamilya ni Fabio. Malaking ginhawa ito, ani Carmelina, dahil magagamit nila ang natanggap na tulong sa pag-aaruga sa naiwang anak ni Fabio. Tiniyak din ng pamahalaan na hindi nila pababayaan ang bata at patuloy itong susuportahan.
5: Importante yung kinabukasan ng bata. That's why kinausap ko yung mga matanda na yung nanay niya. Siguro matutulungan ng pamilya, but what is important yung bukas? How to make sure that itong batang ito ay lumaki na andun pa rin yung kalinga, yung patutulong. So we made sure yung kinabukasan ng bata.
3: Pero higit sa anumang tulong, hustisya pa rin ang hiling ng pamilya para kay Fabio. Habang naiwan ng isang munting anak na hindi na muling mayayakap ng kanyang ama, umaasa silang mananagot ang salarin para wala ng iba pang pamilyang dumaan sa kaparehong trahedya. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Samantala, may mahalagang pag-unlad sa mga paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na halalan. Kabilang dito ang pagsabay ng plebisito para sa pagiging
6: highly urbanized city ng Naga City sa barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Gayun din ang pagtatapos ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa special election sa Dasmariña City, dyan po yan sa Cavite. Nagbabalik si Floyd Brands.
1: Inaprubahan ng Commission on Elections ang pagsabay ng plebisito para sa partisipasyon ng pagiging highly urbanized city ng Naga City sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2, 2026. Ginawa ito matapos na aprubahan ng Comelec NBank ang kahilingan ni Naga City Mayor Lenny Robredo para maiwasan ang hiwalay na halalan at mabawasan ang gastos. Ayon sa Comelec, inaasahan mahigit kalahati ng orihinal na tinatayang gastusin ang matitipid at mas tataas ang voter turnout dahil isasabay ito sa BSKE. Tanging mga rehistradong botante ng Naga City ang boboto sa plebisito kaya hindi ito makaapekto sa lalawigan ng Camarines Sur. Ang plebisito ang huling hakbang para ganap na makilala ang Naga City bilang isang highly urbanized city. Sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, naghain ng kanyang kandidatura si Jennifer Barzaga para sa special election sa ika-apat na Legislative District ng Cavite. Lima ang kabuuang kandidatong magtatagisan para sa pagiging miyembro ng House of Representatives na kumakatawan sa Dasmariña City. Gaganapin ang special election sa August 29, 2026. Magsisimula naman ang election period sa July 30 hanggang September 13 kasabay ng pagpapatupad ng gun ban sa Dasmariña City. Ang campaign period ay itatakda mula July 30 hanggang August 27. Floyd Brenz para sa Bayan.
3: Sa ibang balita, halos 2 oras inabot ang panibagong lava effusion na may kasamang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon. Nangyari ang lava effusion mula alas 9:30 hanggang pasado alas 11 kagabi. Patuloy din ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na ngayon ay pumapasok na sa 194th day nito. Patuloy ang panakanakang lava flows sa bulkan, paglalabas ng uson at maging rockfall events. Sa nagdaang 24 na oras, naitala ang umaabot sa 180 volcanic earthquakes, kabilang ang 13 volcanic tremors na hanggang 25 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 185 rockfall at 18 pagbuga ng uson. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Samantala, hindi lamang mga malalaking kumpanya ang nakatutulong sa paglikha ng mga trabaho at pagpapalakas ng ekonomiya ng isang bansa. Sa Qingdao, China, isang home appliance company ang patuloy na nag-e-expand sa international market, kabilang ang Pilipinas sa pamamagitan ng inobasyon at pagbuo ng mga produktong angkop sa pangangailangan ng mga consumer. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: Kabilang ang pagkakaroon ng business-friendly environment sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar, kabilang na rito ang pagkakaroon ng maayos at malinaw na mga patakaran at mga regulasyon. At ang pagkakaroon ng isang internationally renowned brand ay tiyak na bentahe sa isang lugar kung saan ito matatagpuan, gaya na lang ng paglikha ng mga trabaho. Dito sa lungsod ng Qingdao sa Shandong, China, nagmula ang isa sa pinakamatagumpay na home appliance company. Sa kabuuan, aabot na sa 146,000 na mga trabaho ang bilang ng mga empleyado nito sa buong mundo, at kasama ang Pilipinas sa international market nito sa Southeast Asia.
8: We understand Philippines is many islands countries, and also that the temperature is like humidity and high temperature. So we always think about this kind of climate as our way how we can develop the new products for the users.
7: Gamit ang patuloy na research, mas pinagbubuti pa nila ang kanilang mga produkto na tiyak na makakatulong sa publiko. Mula 1984 hanggang 1998, nakatuon lang ang kumpanya sa pagbuo ng mga refrigerator. Pero mula dito, dahan-dahan silang nag-expand sa iba pang mga appliances gaya ng air conditioner at washing machine. Ang kanilang produkto nakarating na sa iba't ibang mga bansa, at ito ang naging pundasyon sa pagkakaroon nila ng smart home. Sa tulong ng ganitong innovation, mas nagiging high-tech at mas nagiging madali ang paggamit ng ganitong mga appliances. Bukod sa iba't ibang klaseng home appliances, pinasok na rin ng kumpanya ang paggawa ng mga machine para sa iba't ibang mga sektor. Kabilang na mga innovation pagdating sa sektor ng energy, transportasyon, space program at iba pa.
8: We are not only following the demands from the consumers. We're also following how we can contribute to the public.
7: Mula sa pagiging maliit na negosyo hanggang sa pagiging isa sa matagumpay na kumpanya sa buong mundo, makikita ang pagpupursige sa gitna ng mga hamon. Tulad ng mga Pilipino na patuloy na nagsusumika para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Qingdao, China, Rod Lagusad para sa Bayan.
6: Samantala, 36th International Beer Festival sa lungsod ng Qingdao, China, dinagsa ng mga turista sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Nagbabalik si Rod Lagusad.
7: Mahilig ka bang uminom ng beer? Mabilis ka bang malasing? O palaban pagdating sa inuman? Sikat na sikat ang pag-inom ng beer dito sa beer capital ng China, ang lungsod ng Qingdao. Dito matatagpuan ang pinakamatandang kumpanya ng beer sa China na mahigit 100 taong kasaysayan na siyang tampok sa kanilang museum. Alam niyo ba na ang mga German na nagsimula ng beer dito? Sinakop ng German Army ang Qingdao noong 1897 at taong 1903, itinatag ang naturang beer company. Matapos ang World War I, ang Japan naman ang sumakop sa Qingdao, taong 1922 naman nang mabawi ito at 1978 naman nang umabot sa 98% ang ambag nito sa kabuuang export ng beer ng China. Sa lungsod ng Qingdao ay kaya makapag-produce ng 1,200 tons ng beer. At sa lahat ng kanilang pasilidad sa China ay kaya naman makapag-produce ng 30,000 tons. At ngayon, dito sa lungsod ng Qingdao ay susubukan natin ang kanilang sikat na original beer. Kasama sa pwedeng magawa ng mga turista kapag bumisita rito ay ang uminom. Pinapakita rin dito kung paano ginagawa ang beer na siyang dinadala sa iba't ibang bahagi ng China at ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ayon kay Jesse Shao, Business Manager for Asia Pacific ng kumpanya, ang South Korea ang pinakamalaking foreign market nito sa rehiyon, habang kasama naman ang Pilipinas sa patuloy nitong market sa Southeast Asia.
9: So drinking culture is huge in the Philippines with massive demand. Although demand varies a lot by groups like young generation, Chinese communities, and export, they are willing to pay more for good quality and unique brand.
7: At dahil kilala ang lungsod sa beer, may sarili silang Oktoberfest gaya ng nasa Germany na siyang dinarayo ng mga tao, kung saan ngayong buwan ng July ang opening nito.
10: Its core positioning has always been clear. Qingdao cheers with the world, using beer as a bridge. The festival bridge together Qingdao is in traditional strength as the beer capital of China. Its cultural character and its open, inclusive spirit while serving as an important window through which visitors from around the world can discover Qingdao.
7: Patunay lang na buhay ang industriyang ito na malaking tulong para sa lungsod ng Qingdao.
6: Sa kabila ng malakas na pag-ulan na hindi napigilan ang selebrasyon para sa opening ceremony ng 36th International Beer Festival dito sa lungsod ng Qingdao. Ang lungsod na ito ay kinikilala bilang beer capital ng China, kung saan matatagpuan ng pinakamagandang brand ng beer, kung saan dinarayo siya ng mga iba't ibang turista mula dito sa China at maging sa ibang mga bansa.
7: Hindi kompleto ang pagbisita dito kung hindi iinom ng beer. Pero paalala, drink moderately at huwag kalimutang magsaya. Mula dito sa Qingdao, Shandong, China, Rod Lagusad para sa Bayan.
3: Samantala, makararanas pa rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat. Ang lagay ng panahon, atin pong alamin kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.
11: Parang nakabisinan sa ating mga taong-subaybay sa PTV4, inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon na habagat sa kanurang bahagi ng Hinaga at Gitnang ng Luzon, particular na sa Ilocos Region at sa Zambales. Samantala, sa Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng generally fair weather bukas, pero mamayang gabi hanggang bukas sa madaling araw, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandariang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan, may mga kulat.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers.
15: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Jocelyn S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Good morning. The time now is exactly 8 o'clock.
1: Ang serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
4: Kain ko ngayon,
5: gulay sa lugaw.
4: At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
5: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw.
4: Nay, bukas gulay po ulit.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this